sol mai ya hun mai mamu metal na ni ati son kasat no iti yo ya nemo tala ni son ka maki to nauki tong ita okay na ati ansa ito ko chet no pu a sinaw ka ansa ati ati ansa tam ira iti ya tang hinewis ay piyang lamawa wa ya kansa pahihin kansa na pangkang paano ka positive vibes lo at ang mga masuf kiwa tisin na mga kami na ko ito ay pinakira siya politik ewe yung ano pita ma api nasusu yung berkiwa yayawat yawat we yung kam mga mga buhat siya at tatawit ikaw yung ano ipipay may may ang try na biti ang pulitawi ito mapuliti na ayang kanda na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawa ta kapibas ko nga yung kanadi tabitah tiki ba yung sa mamama tiyan yung magtalal wani ta api apitin na ni Oh, when I, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na